0: kitu gani? Kitu gani hicho? Isaka, Isaka yuko wapi? Isaka? Isaka?
1: Naam baba.
0: Usijali, usijali. Nenda ukalale, nenda ukalale.
1: Baba, kuna nini?
0: Shhh, si kitu.

huja kosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joka, ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.